0: pipiyo na lang pare.
1: Yung anak, jeger no?
0: Rasgo na mo dyan, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, lakipa dyan.

Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.